0: 92.7 FM again, the Auto City. 93.7 FM, Boogie Dawn. We get 4:10 minutes after 8 o'clock. That's Who Let the Dogs Out, Bahaman, for you. That show was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Sanasa, Swang Sabulsa. Last hour ng ating program, sweetheart. May mga tickets ba tayo para sa oras na ito? Ay, hindi kayo pa rin tayo ng libreng sine. Wala na ba tumpik-tumpik pa? Oo, premiuhan agad. O, sa lahat ng mga nag-aabang dyan. Pero shoutout ko muna yung mga 5 a.m. pa daw always na naminaw. Sino yun? Binanggo, wala ka now. Alas 7 po ako talaga pag Sabado. Ano ba kayo? Parang ngayon lang kayo nakinig ng Heart FM, ha? Silver Grace, magandang umaga. Maraming sinamat, ha? O, sa inyo nga pakikinig, magatagal lapasan ito. Mayang buntag! Nagang salamat! Eh, teka muna, Silver. Naka-follow ka na ba sa page ko? O, dun sa Jason Space Heart FM? Naka-follow ka na ba? Mag-follow ka na, dali. Oo. Ipamimigay ko rin yung tickets ko. O, para meron kayong tickets din. Ha? Sa mga magpa-follow, mag-share. O, anong aking mga hugot-hugot dun. O, ipamimigyan ka, pipili tayo ng ano, ng magkakaroon ng libreng ticket din. Yan o. Yan o. Magandang umaga, mayang buntag, Jason Steele. Ang Black Hawk Taxi, nakikinig sa atin, ha? Galing sa kanyang, ano to? HPG Jerry ng Black Hawk Taxi. Shoutout, gikan sa iyong Suki sa City of Papel Republic. Magandang umaga. Ang mga Suki daw nilang customer sa may Yeams, GBA, Burberry's. Magandang umaga. Sa may Avid, ganun din sa Jeg, Gucciala, Diamond Hand. Oy, good morning kay Mama Ermelita Quarteros, ha? Sa may Laparan Flower Shop, magandang umaga din. Glamota at saka Marby's School in Office Supplies Trading. Mga taga-Balingas sa gito, good morning! Ligang salamat sa inyong pagpamina. Tawagan nyo na ako, dali! 0961-892-4927. Tapos magkumustahan tayo. Hindi. Para mabigyan kayo at magkaroon ng chance ng magkaroon ng ticket para sa black screening ng pelikulang Spider-Man. The Brand New Day. This is brought to us by Heart FM. Yours truly. At, apa! Eto na nga. May nakaalala sa akin. Be my lucky caller number 8. Pang-8 para matagal-tagal. Eh kasi may mga tugtog pa ako eh. Di ba? Para matagal-tagal ang kumbate. Lucky caller number 8 will do. Dali, tawag na! Sabihin lamang sa akin yung mga details sa kailangan ko para manalo ka na ng ticket para sa pelikulang Spider-Man. Oh yeah! Commercial break muna si Jason Stila. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, bigyan 30 minutes after 8 o'clock, eh, saksi ang langit. Kung gaano kakabait, saksi din ang langit. Kung gaano kakabaldita at kapangit ng ugali, ha? Kailangan eh, maging mabait tayo palagi. Sa mga gagigising lang, sabi ko nga sa inyo, kung marami kayong naging worries mula nung Lunes hanggang Friday, hayaan nyo nang si Sabado ang bahala sa mga worries na yan. Ha? Si Sabado na magbibigay sa inyo ng mga surprises. Okay, kailangan lang positive tayo. Pagising natin sa umaga, woo! Ang ganda ng araw. Oh, merong ibibigay na surprise, merong ibibigay na blessing si Lord sa araw ng Saturday. Dapat din ang ganda ng iniisip natin. Yung mga worries natin from Monday to Friday hanggang kagabi, hayaan na natin yon. Ibaon na natin sa limot yon. Si Sabado na ang bahala sa lahat. Diba? Siyempre ba ang Ginoo? Oh, top of the Sabado. Diba? Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Alright, Oliver DePalco, mga taga-Indag, maraming salamat po, ha? Lucky caller number 8 natin nasa linya. Hello, good morning!
1: Morning!
0: Morning!
1: Hello, good morning!
0: Good morning, ano nga alan mo?
1: Jami Ampong from Kanituan.
0: Si?
1: Jami Ampong from Kanituan.
0: Si Johnny! Namahaw na ka, Johnny!
1: Ikaw na!
0: Anong ina naman yung tingog lagi, napagaw lagi ka.
1: Giubo.
0: Giubo, uso kayo niyan eh. Ah, sige, okay, bigyan kita na tickets ha. Kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: August 2, 7 p.m. sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Ah, sinong kamukha kong artista dyan?
1: Siyempre si Tommy.
0: Tommy! Mukhang chichiria to. Tunog chichiria. Sige, congratulations. Pasyagit, me. Pakisyagit. Ano bang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 RTFM. Ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, ha? Salamat. 32 minutes, Saturday, 8 o'clock. Another break is in queue. Wait up! Alright, magbabalik ba tayo with more? Ang dami nating surprises para sa araw ng Sabado. Ang dami blessings! Sana ready ka. Okay, sweetheart, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang grandyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: Fighting crimes in a world that doesn't remember him.
4: I can't believe our first hit MIT!
5: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
6: I can't.
4: I knew it!
3: Seeing his old friends move on without him.
7: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: It's a brand new day for Peter Parker in Marvel Studios' Spider-Man Brand New Day.
7: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of Marvel Studios' Spider-Man Brand New Day on August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
7: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
3: Watch Spider-Man Brand New Day for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue. Answer a few simple questions and win free tickets. The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. The best variety of music all day.
8: Heart, 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart, 92.7.

0: 92.7 FM का गया दे और सिरी 93.7 FM की नॉन वीकेंड 45 minutes after 8 o'clock Taylor Swift All for Life for you dance was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack pang dalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrisyon 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Demsoy Robles! Magandang umaga, brother. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Sa tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw diha. Diyan sa inyong trabaho. Good morning na good morning. Thank you say always sa pagpaminaw. Talaga naman, oh. Wala umaga hanggang gabi. Walang sawa yan. Liwat na islaw, magandang umaga rin. Dalang salamat sa pagpaminaw sa Tunay Kalugar Vlog. Shoutout sa may kamamanan Ramonal Village, sa Abesha Family, especially daw kay Alma Caparoso. Galing kay Loy Abs, maraming tiway sa inyong pagpaminaw. Teka muna, ito yung mga pangalan na babanggitin natin, ha. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Okay? So yung mga mapapakinggang pangalan, ito yung mga nakadaog, ha, ng papremyo, bugas o groceries din. Etong si June Porcena. June Porcena ng Camp Evangelista Pata, congratulations. Ulitin natin yan, June Porcena, congratulations. Ganito kay Elray John Ramos. Elray John Ramos ng James Van Taxi. Congratulations, Elray John. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Leia Crasco ng Zone 3 Ipunan. That's it, Leia Crasco ng Zone 3 Ipunan. Congratulations. Roman Tropico III ng Zone 4 Ipunan. Yan, Roman Tropico III ng Zone 4 Ipunan. Nakadaog sa kagbugas at saka groceries. Ganon din. Etong si Mary Grace Aninyon. Mary Grace Aninyon ng Makabalan, congratulations. Nakadaog sa gagbugas at saka ng groceries. Ito pa yung mga nanalo pa. Jimmy Faelnar. Jimmy Faelnar ng Agora Lapasan. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Libar Uba ng Consolacion District 2. That's Libar Uba ng Consolacion District 2. Agnes Rubas ng Barangay 36. Agnes Rubas ng Barangay 36. At itong si Julie Asilo Versosa ng Consolacion. That's Julie Asilo Versosa ng Consolacion. Congratulations din po. Yung mga pangalan na banggit ko, valid ID lamang dahil dito sa may FICO Admin Building. Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Para makuha ang inyong bugas at ang inyong groceries. Another break is in queue. Squeezing the final minutes sa ating programa. Kaya naman manatili pa rin nakatutok ka, nakasubaybay. Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. Palayong sa mundo, 3 more minutes before 9 o'clock. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po ha sa lahat po ng mga sumubaybay from 7 o'clock. Uy, huwag niyo kalilimutan. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 1, alas 2, alas 3. May mga tickets po yan. Para po sa lahat ng mga gusto magkaroon ng tickets pa para po sa libreng sine natin. Lang, ano to? Brand New Day, Spider-Man. Yun, siyempre. Abangan niyo po si Harvey Stone at si George. Mamaya. Aba. Aha, antabayanan niyo po yan, mga sweethearts. Maraming salamat. Oy, teka muna. Ibang bago kong followers sa aking page, ha? Shoutout sa inyo. Doon ko po kayo i-shoutout sa aking page. Okay? So, abangan niyo po yan. At mamimigay din ako ng ticket dyan. Doon po sa aking Facebook page. Ay, mga hindi pa nakafollow, i-follow niyo ako dali. Oo, Jason Space Heart FM. Ulitin natin, that's Jason Space Heart FM. At i-message niyo lamang din ako. Okay? Para magkakaumustahan tayo dyan. Maraming salamat. Ang mga dekada 90 songs, susunod na po yan. Para po sa mga pampabata natin mga kanta. Diba? Paalam na muna. Siyempre pa, my name is Jason Steele. Magpadayon sa pagpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alam, EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

9:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Happy, happy Sabado po sa lahat. Anyway, magiging happy, much more happy ang ating Sabado kung makakuha ka po ng libreng tickets. Alright, ang Fico po ay namimigay ng block screening tickets nila para sa kanilang showing next week. Alright, gusto mo ng libreng ticket? Tawag na! 0917-1579-927. Lucky caller number 3 po! Janet!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:19 ng oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Pili na! Anyway, welcome po sa second hour ng ating programang The 90s Heart. Da syempre, kasama nyo pa rin, Harvey Stone. Happy, happy and blessed Saturday. Oh, grabe ha. Eto talaga. Makaremember sa high school life daw yung mga music natin ha. Oy, mayong buntag niya sa imo Marifel. Shoutout niya. Yung mga kasilinganan niya sa may Bacongan Street, Lapasan. Hi then sa Diquito, Ranario, Permale and the Dulo family. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And also kay Brother Jun Ross, shout out to you. Diyan po sa may JL Flower Shop, Uncle Fernando po. Ang ating action star na kaibigan ko ha. Pabati niya si Mama Rita and also kay Auntie Malu. Hi din kay Jude and also kay Mommy Faith. Bising-bising ngayon sa school ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may barangay Kamamanan, ang ating BBQ family. Good morning to you. And of course, ang ating mayor dyan, si Mayor Miles. How are you, Miles? And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Bukidnon. Kumusta po yung mga taga-Bukidnon karon? Hitsuraan, pagyapon. And kay Sir Afrin Wayan, mayong good morning sa imo, sir. Happy Sabado. Relax lang ba? At saka pa-shoutout din sa kanyang pamangkin na si Andrew and also kay Ate Andra. Happy, happy listening. And pa-shoutout din kay Tetax Lopez Guapo ng A2 Sum Taxi. Mga taxi drivers natin ngayon ha. Wad-wad na wad-wad on a Saturday. Oy, happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:21 ang oras natin. I'll be back with the music from Spice Girls. Of course, we're still doing the program The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de or 93.7 Hot FM Bukidnon. 10:35 ang oras natin, sweethearts. Ay, may nag-message dito ha. Happy, happy birthday daw kay Donna J. Donna J, happy birthday to you. And it's coming from 7012. Pwede bang makikikain dyan sa inyo? Gipit na gipit talaga ha. But anyway, happy happy birthday to you at saka sa mga kasabayan ng ni Donna na mag-birthday ngayong araw na to. Ha? Happy happy birthday to you. Ha? And also kay Ate Grace, oh, yung ating sweethearts dyan sa may Gold Crest. Happy happy, belated happy birthday. Birthday niya kahapon. Milestone na daw siya. Oh, happy birthday ha. Sana naging masaya ka po sa birthday niya. Birthday mo kahapon. Happy happy listening din sa ating mga nagbiyahe ngayon na mga buses natin. And of course, yung mga modern jeepney din natin. Happy happy listening to all of you. Yung mga papuntang Villanueva at saka Paakyat na yan, papuntang Claveria. Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga van drivers. Ako, hinahinay lang po taha. Takbong pogi lang po. Kasi yung mga pasahero natin, yung iba is natatakot na yan. But anyway, don't forget to pray before kayo mag-travel. Ha? Happy happy listening din sa ating mga sweethearts. Ayun po, dyan sa may Maramag, Bukidnon. Happy happy listening sa ating Buktramco drivers, ating mga Motorola drivers dyan. And of course, yung mga karinderya natin, ha? Mga kainan natin dyan po sa kanilang terminal. Ako, naka-Heart FM yan. Maraming maraming salamat po. And also, mga yung pagpanglaba sa atong mga nanay karon at saka pabati din ng happy happy listening kay Ninsa Aplacador and also kay Brad Rodelin Albizo. Always nakikinig sa Heart FM. That's coming from Oliver DiPalco of Indahag. Sir, mayong buntag sa imo, sir. Alright, another good news is mamaya mamimigay tayo ng block screening tickets para po sa Heart FM, ha? Yung block screening natin. Kaya tumutok lang. Andama ang inyong cellphone. Of course, wait for my cue. Alright, 10:37. Magbabalik ako with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart. Go.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bugidoin. 11:17 ang oras natin. Nako! Sadyang napakabilis po ng oras. Final hour na po sa ating programang The 90s Heart. But don't worry, kasi mamimigay pa rin tayo ng additional one winner dito po sa ating programa, ha. Winner po ng tickets para sa block screening po ng Heart FM. Spider-Man! Happy, diba? Anyway, ang daming pabante dito, ha. Batiin natin to isa-isa. Hi and happy listening ang sa Inuhales family, Gumanon family, Tabunares family, especially sa Sandiman family. Greetings coming from Julieta Sandiman. Galing po dyan sa may West Dalurong, Kitaw-Tao, Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Kumusta po yung Sabado natin, Mami Julieta? Sana nag-enjoy ka sa mga music natin. And also, maayong pagpaminaw sa mga pinanggang pasahero. Happy listening kay Engineer Jaydan Santiso and also kay Engineer Danica Simborio, kay Gemma Vincent Gino Saputon. Greetings coming from Danny Baby Jewel Taxi. Papunta sila ngayon ng Dangkagan, Bukidnon. Oy, may God bless your trip, ha. Ingat po tayo sa daan. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa my Zone 6 Carmen. Hi kay Jesus Jack Valdez and also kay Ashley Ryzen, Aviana, or Ethan. Ay din kay Harris Justin, kay Keisha Jamaica, and also kay Thomas Michiko. Maraming salamat po sa pakikinig, ha. Shoutout din sa ating mga kagayhaan officer, ang ating mga Grab drivers natin, ha. Kagayhaan drivers. Happy listening po sa inyong lahat. Ano ba yung pangalan ng yung mga tambayan na car wash dyan sa may JR Borja? Oh, happy listening, ha. Yung sa lahat ng miyembro at saka yung mga officers ng kagayhaan Grab cart. Alright? Eto pa, pabate din ng happy listening at saka happy birthday once again, ha, kay Donna J. Abangan nyo yung tickets sa pamimigay natin mamaya. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 11:35 ang oras natin, sweethearts. Yung mga na nakikising along sa kanta natin, ha, sorry ha, naputol ko yung kanta nyo. But anyway, Backstreet Boys, As Long As You Love Me, and As Long As You're Here With Me, mga sweethearts, diba? At least napasaya nyo yung Sabado ko. Sana napasaya ko rin yung Sabado nyo, ha. Ano ba yung mga ginagawa nyo dyan? Oh, diba? Yung iba naman is wala, nagmumukmuk lang, nag-overthink. Oh, at saka yung iba naman is busy na ngayon sa kusina, ha. Oy, maayong pagpaniud to sa inyo, ha. Maayong pagdigamon nyo din, ha. Hi din kay Mommy Marilyn. Nako, Mommy. Ito yung mga trip niyang sounds, ha. Kapanahonan niya, yung 90s, di ba? Siguro nasa 30 years old pa siguro si Mommy nung 90s. Di ba, Mommy? Hello to you, Mommy. Hi na din po sa mga kasama mo dyan, ha. Si Kring Kring and also kay Lucas. Hi din kay Cassie. The rest of Gonzalez family. Mga kasilinganan ni Mommy, ha. And hi din kay Mommy Gemma Popos. Ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin, ha. Yung may mga munting negosyo, yung mga online business nila. Nako, suportahan natin yung mga kaibigan natin, ha. Yung mga nagtitinda ng, ano ba yun? Yung mga ukay-ukay, yung mga peanut butter, di ba? Ano ba? Luto na yung rice natin. Oh, getting ready for lunch na kami dito, ha. But anyway, while nag-ready kami sa lunch namin, ready na rin yung promo natin, ha. Phone in natin, phone in promo natin para sa ating libreng tickets para sa Hearts FM's block screening ng Spider-Man. Maya-maya lang po yan, ha. Oh, kaya get ready with your phones now, alright? 11:37 ang oras natin. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a great Saturday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

7:47 ang oras natin, sweethearts. Kaya nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Buginoon. Well, this point of time, this will be my last caller sa ating programa, ha. Tawag na, lucky caller number 2-0917-1579-927 kung gusto nyo makakuha ng libreng tickets para po sa block screening ng Heart FM ang Spider-Man. Maghihintay ako, ha. Lucky caller number 2.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good noon! Good noon, mga sweethearts. Hi, kamusta? Enjoy ba sa lunch? Nako, mas ma-happy kayo. Wow. Love songs para sa inyong lunchtime till 3 o'clock. Dahil music from the heart, a weekend edition na po. Si George po inyong mga kasama. Hello. At tayo magkwekwentuhan, magchichikahan. O, sa mga gusto mo pa shoutouts and requests, our text lines are open for you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Go ahead and search it over sa inyong mga search bar sa Facebook. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 1217. Well, thank you, Moira. Let's have Damage Now with Forever. Samahan ako hanggang alas tres. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. My love! My love! Westlife! And that song was brought to us by McDonald's. Sino pang galunch ngayon? Hala, sige. Kaon. Oo, lisod na mapas mo. Till 3 o'clock, ako po yung mga kasama si George. All playing your favorite love songs that will melt your heart. So I hopefully will. Sa mga talagang ano pa eh, medyo distant pa sa pag-ibig. Sige, dito na lang tayo sa love songs, di ba? Chikahan din tayo. Tapos, mamaya, alam nyo naman, we are giving away free block screening tickets para po sa ating block screening. Malapit na po yan. Heart FM at Fico. Eto, patingin ko lang yung mga sweethearts natin, ha? Si Donna J, happy birthday from 7012. Shout out from Bacongas Street, La Pasan. Happy lunch. Happy lunch din, ha? Kay Silver, George, mga onta. Mia, na, oy. Regards ko, mama, ha? Ay, nagiming ako niya. 1919. Happy Saturday indeed. Sa mga gusto magpa-shoutouts and requests, well, eto na ha. Yung mga numbers natin, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, uy, paki-ano ha. Oh, paki-follow, like, and share. Sino pang hindi naka-follow, like, and share? Si Onako. Wow. Tumadami tayo ha sa ating Facebook page, which I'm very, very happy. Go ahead and chat me as well for your shoutouts and requests. It is now 12:35. Nabuyoy. Oh, 12:35 na. Music from Leanne Rimes and many more coming right up, right after this break, only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 116. And I'm not yet saying goodbye, but I love you all, that's for sure. Kasi sa kanawar pa po ng ating programang Music from the Heart ngayong mainit na Sabado. Wow! Kasing init na ng mga ngiti ninyo, o, di ba? Kalamitan ako sa inyo mga smiles, uy. Welga paminaw sa mga love songs. I'd like to say hello and hi sa mga sweethearts natin na patuloy na nakikinig. Hi and hello ako sa mga, uy, taga Kamayan sa Manukan, Corales Extension Branch. Nakikinig sila. Sabi nila, Ma'am George. Nag-i-tune me ka paminaw. Hi to V. Marie, Danielle, Phoebe, kay Warren, kay Raymar, kay Ramil, Hermelito, kay Enrico, kay Nell Joy, kay Elimar, kay Mark Justin, RV, kay Sarah, kay Michelle, kay Dexter, sa lahat na ng staff and crew. Uy, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Uy, sa mga kumakain dyan ngayon, nag-e-enjoy ba? I know. You love the food. Ang sarap ng pagkain dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 9445. Hi, Sweetie George. Happy weekend. Nanasal ko na rin napita. Nag-relax-relax with Heart FM. Please ko, shout out Sweetie George sa kanyang kapatid na nakikinig ngayon, kay Cherry May Dikito at si Shello Dadulo. Thanks, Sweetie. Hi, Ate Marifel. Kilala ko na number mo. Hi din kay Ate Manilin. Oh, and Apolinario and dyan sa may barangay Makabala naman. Nakikinig sila ngayon. Thank you sa inyong laging pakikinig. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Uy, you can message me ha. Oh, chat nyo ako doon sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Are you up for more? Because I'll be giving you more tickets, love songs, and chikahan. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, Angel of Mine. Ikaw ang anghel ko kasi ay kasi I feel heaven when I'm with you. Aguy, talaga ba mas ma-feel mo yung heaven kapag may ticket ka na Spider-Man A Brand New Day? Manood ka. Manood tayo ha, mga sweethearts. George Till 3 and Music of the Heart. And I'm at this point where I'll be giving away one ticket para po sa FICO Block Screening ticket giveaway of Spider-Man A Brand New Day. Abangan mamaya, meron pa ako ipamimigay. Huwag kayo mag-alala. Meron na tayong caller on the line. Sige nga, sino nga ito? Hello, maayong hapon.
1: Hello, sir, ma'am. Good afternoon, ma'am.
0: Oh, masyado malakas yung monitor natin, sir. Pakihinaan lang tayo sa background, ha?
1: Okay, ma'am. Or, okay, ma'am.
0: Usap muna tayo dito sa phone.
1: Yes, ma'am.
0: Ayun. Ayan, anong pangalan mo, sir? Taga saan?
1: Leo Ilar, ma'am, from Bulaw, Ipunan.
0: From Bulaw, Ipunan.
1: Yes, ma'am.
0: Uy, congratulations, sweetheart, ha? Oh, may yes, isa ka ng ticket para sa FICO Block Screening. Kung masasagot mo, ang aking yes, tanong, ma'am. Oo. Kailan yes, at ma'am. Saan gaganapin ang FICO Block Screening ng Spider-Man A Brand New Day?
1: July 30, 2026. 7 PM at Ayala Centrio Cinema 2.
0: Ay, very good. Congratulations, Sir Leo. At dahil yes, dyan, waving na ang ticket mo. Sige, yes, ibigay ma'am. Mo sa kanila. Sagot mo to. Sagutin mo to. Ano ang yes, radyo ma'am. Ng heart mo?
1: Nanito 0.7 ang heart ng radyo ko.
0: Ayan.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations! At mga sweethearts, sabi ko nga, hindi lang yan, hindi lang dyan nagtatapos ha. Dahil mamimigay pa tayo, abangan yan. At ang aking recap din sa mga hindi pa nag-claim ha, na kanilang premyo sa The Prizes Rise Overload. And of course, love songs pa more. Ayan, kayong Sabado, keep the love alive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagediyoro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 232. And the Bee Gees just serenaded us with one of their hits, How Deep Is Your Love? Kano ba kalalim? That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, nako. Ang sarap naman. Samahan ng coffee. At masarap na merienda. Mga love songs dito sa Heart FM. O, nangapi na ba? O, kitse nangapi na di ha? Hi to Sir Eddie Kinya. Magandang hapon. Ito si, yung mga sweethearts natin dyan sa Noisky Food House. O, diba? Patiin natin si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, si Apple, at sa kanilang bagong staff na si Grace Mondrial. Uy, may pinaparegards dito si Ate Marifel. Ate Marifel, regards daw si Cherry May. Pero mali sa'yo, oh. Naging tulay pa ako. Eto na, uy, may ano ko ha, may pamimigay natin na block screening tickets, and it's for the Heart FM. This one is for the Heart FM block screening of the movie Spider-Man, A Brand New Day. Let's hear, sino kaya ito? Hello, maing hapon.
1: Maing hapon.
0: Hi, maing hapon sa'yo.
1: Uy, maing hapon,
0: George. Maing hapon. Maing Sabado. O, anong pangalan mo, taga saan?
1: Marcelino Balaba, a.k.a. Kuya Ding.
0: Uy, Kuya Ding, magandang hapon sa'yo. Teka lang, Kuya Ding. Oh, alam ko nagre-ready ka sa answer mo, pero batingin ko lang na very quick yung aking mga sweetheart din na si Ayan Nalia at ang kanyang love na si Luigi. Magandang hapon. Thank you for always listening. And here we go. Kuya Ding, ala, ready ka na? Oh, kailan at saan gaganapin ang ating block screening for the Spider-Man A Brand New Day?
1: This coming August 2, 7 p.m. August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Oh, at dahil dyan, may palakpak ka sa akin. Congratulations sa'yo. May dalawang ticket ka ha. Two tickets for you. Oh, sige. Oh, ipahibalo na to sa tanan, Kuya Ding. Oh, bigyan mo ako ng isang bagsak. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radio ng heart ko.
0: Very good. Congratulations. So, huwag kayong mag-alala. May pamimigay pa tayo up until next week. Kaya abang-abang kayo, mga sweethearts. Basta madayon sa pagpaminaw at makinig sa queue ng inyong mga DJs. So, sige. Let's hear more love songs for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radio ng heart ko.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
6: iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon, 248 Bugnaw na ba ang paminaw? Ay, nako, kahit mainit ang panahon, alam kong gakutaw tagkapidiha. Ay, magandang hapon to all of you, sweethearts. Down to the last 12 minutes ng ating pong programang Music from the Heart Weekend Edition ngayong Sabado. Ang sarap para na yan, ano? Pwede bang ibalik yun? Yung Harana Ira. Tapos ganito yung kanta, no? Oo, TJ Monterde, Palagi. Ay, okay. Hi sa mga sweethearts ko sa ating text line. Ito ay Nate. Good afternoon, Nate. Out sa Ebal family. Magandang hapon po. Tagang salamat sa inyong pakikinig. Kaway-kaway nga kayo. Kala nyo nakikita ko kayo. Namiss ko po kayo. Marami pong salamat sa inyong laging pakikinig. Sa mga taga Kevin Enterprises din, binabati po natin, ha? Ayan sila Miss Alfie, Miss Irene, Sir Dennis, Sir Jasper, Sir Kevin. Sa lahat na nang bumubuo ng Kevin Enterprises. Ayan sa mga nagsha-shopping dyan ngayon. Kamusta? Okay, di ba? Oh. Enjoy. Enjoy. I'd like to say hi to Ona Lai. Ayan, maraming salamat. Shout out kay Frankie Du. Wala daw kay Load, Frankie Du. Thank you for always listening. Hey, 0917-15-79927 at 0961-8924-927. Well, I'm just giving that away para ready kayo next week para makatawag, ha, sa ating block screening ticket giveaway ng Spider-Man. Dapat ready kayo palagi. Ay, Boy Scout ba? Girl Scout? Ana? On to my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Machado by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la la. La la la la la la la la. Heart FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Shada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 8:15.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Smart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 101.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
6: This is

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:12. This is Heart 92.7.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga Lapasan, dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.